Ya pila yung pa ng kawal ko le. Nagtado ay manin. Sinara ginun. Nagtuntun. Ya pila yung pa ng kawal le. Yung kawal ko. Ayun ka po yung nani ba o. Yung pila yung pa ng kawal. Lalahi. Ya pila yung pa ng kawal. Hindi. Hindi maaari pila yung. Tantong bulo ka yung pa ng kawal. Hindi.